Adumu 106.3 so ena utie nyankopon abo gosoro no wonkoso nhirawo na obie kwan emfa ma wa akwensen nyina mo baby a utie ye fribia nyame wo nhira papa emene naso aye kedjumedie na egum bedie yato ne di kachire Jesus tena se akosi no mi ensa na mene msa toni ye nwe sa no hwire ba ko ne fa na we ni mu na me be ma wasere yesu nyame o tiase yesu nyame o ye ni ma kase yesu nyame a won di hwiambo

0: na nda usisi.
1: Una ujia bisisi yami.
0: Koko, baza.
1: Mifunto kumu, meifano. Nese bisisi atate kakasa hudu yu.
0: Hey, uhiyampa ebo, a country. Any yes.
1: Koko, so yes, sasiya.
0: Ah, bida meyengi, chwe.
2: Na, obiyani hama wa.
0: Sokoto bam.
3: Aposu aposu, ahu tutu, usisi, edronimi, sokoto bam.
4: Try.
1: Wow.

0: 解散しちゃえわ。
1: Mẹ dọn so na wọn ni eh Manson e to kan ni ti wa to mo fomu a
0: e je ni mo abochire en to kan ni o me ma ya to egudada won se ma ko to October top yi me mango sey na ma ti se wo di aye wo fo ye dada na mba be sirin ti
1: won Manson da o nyamia se pa ni me so fo tu mi fo na ka me mu a ni pa bi o chira wo no wa bo papa October top e ye djuma se nkunwa wo fo no and track no se are no